0: If an alafta ni azle fair na nulla sati chafa mi afam ne pila tana na chafa kamun fifa yombu fanda na live na nuavu ni murun deserved na fur na manid na samburun fte pum fu e fati na lum fava ni inan un fiu fete reta ne fana ne fanginan rava wazan situavu na natu
1: mbanza.